0: ko Jesu aforoyan o gaga bi oba gaga bi onisowo nla gaga bi asoju gaga bi gomina gaga bi president commissioner minister business tycoon mo fi oroyan sere iwo mo ton gba bolu ye mo fi oroyan o iwo mo to kose to mose to ranu mo fi oroyan o lati dide laye pelu ranlowo awon eniyan mo fi oroyan o gaga bi onisowo nla mo fi oroyan o gaga bi contractor to ma gba ise nla nla loruko Jesus o ya gba oro ti e Oro la fiyan jeu gaga bi oba nuni iwo oba keji ori kesan ese kini de kefa mo gbadura aforoyan o oh my god aforoyan o aforoyan o aforoyan o oro la fiyan Eliza ni iwo awon oba kini ori kokandilogun ese kini de logun First King chapter 19 and verse 16 aforoyan Eliza gaga bi woli ani kari mi gbo mo so tele aforoyan o aforoyan o aforoyan o aforoyan o in fact ago ati aroni mo se lo fi oroyan mi wo le fi ti ko ni ori kejo ese kewa si kejila loruko Jesu ile re to ngbe yen aforoyan ile yen aforoyan ibi se re ada oro sibe ori re aforoyan o ya gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara ebe ni wo pe iwo da ororo le mi ni ori ago mi ko akowo sibe loruko Jesu mo fi ororoyan ba kakanti re loruko Jesu ti nazari agbara oya ko wonu e o ma gbowo nla yo gbowo gidi yo gbowo nla yo gbowo gidi yo gbowo nla yo gbowo gidi yo gbowo nla yo gbowo gidi yo gbowo nla yo gbowo gidi in the name of Jesus aye e ma dide wari mu ben yori se mu be ni eyi pada Jesu oluwa wa oruko mi yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of christ golden church land of reality torujo wa ni gbaremu ideobi airport area ni ilu ibadan to ba ti de ore meji so pe sebi oba lo nlo ko se en ti o mo be isin ni ma ni agbara sa eyan o ki miss e iru awon isin bayi papa ta o de ko oro meji le olowo kan owo tun e kan ni owo osi ororo ti ororo 33 years ati ororo abiyamo gbogbo eya biyamo ye ko nipin be gbogbo eyin odo ye ko nipin be ni ororo 33 years yi o da idaji si ori won fi bere fun ogo agbaye mo ororo are pin ogo nbe fun o gbagbe nipa ila koja re oni tori pe ola re yo dara bo gbadua loruko Jesu ogo ra jade wa o ma je eyan ni o tayo laye o tayo laye ma ebe to ba ti kain ni inu osu la ma wa ni lufu ape akase ni ti osu yi loruko Jesu o ma ri anugba lasu igando road hotel bus stop so pe o lo si sebi oba every Thursday ati Sunday mo ma wa nbe laaro ago mefa abo mo ti wa nbe gbo mi sa oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi du aye ra dide wa de sebi oba ki gbogbo eyan omo lo pe happy Sunday mo de gbadura Sunday leyi ani isimi ojo oni loruko Jesu yo je isimi ayo fun o ma je isimi ayo fun o ma je isimi ayo fun o ma je isimi ayo fun in the name of Jesus genyan na be Elisha o je nkankan ko se en to da la Elisha mo won o gbo oruko e agbe baba re alarokun baba re ibe na lo wa to tin se kini o tin fi awon agotan o ati malu o fun won se ajaga lati ma kole ise to se niyan but olorun na wo agbara re o de ranti re oni ki woli Elijah ko lo fi oroyan gaga bi woli ni ipo re o de se be ororo de gbe ogo e jade gbo gbadura mo gbe to ba gbo mi loni mo da oro nu o nibi ti iwo wa ni loruko Jesu wa dide laye
1: amen
0: wa dide laye
1: amen
0: wa dide laye
1: amen
0: wa dide laye
1: amen
0: afa wa apostle ni oro ni lewe mark chapter 6 verse 13 afi oro Jesu mu oro o de gbe le won lowo won de jade lo o je mo yi pe won fi ororo won fi won da sori awon alaisan awon to larun gbogbo esan won de pare awon won de kuro won si opolopo didara nipa ororo iran apostle na lo ma wa fi ororo le olowo lo se ma gbo opolopo eri ohun ti awon eyan fi ororo se iran apostle la fi fun gbogbo adua o ya gbagbara oya babara
1: amen
0: oya babara
1: amen
0: oya babara
1: amen
0: ba mi sa ise re to kuta yen oni lo roro yi to ba ri pe ise re o lo suwaju ajagale wa nbe ko da oduro alabajo ti we se ya ori kewa ese 27 oni anointing break the yokes in fact fasan kan ni oni anointing destroy yoke egba mi sa mo gbadura gbogbo ajaga ti nbenu aye re loruko Jesus oya jabai
1: amen
0: oya jabai
1: amen
0: Isaiah chapter 10 verse 27 mo gbadura ani ta ba ri ajaga kan nile baba re ta fi di omole loruko Jesus ti Nazareti mo palase oya pare
1: amen
0: oya pare
1: amen
0: oya pare
1: amen
0: oya pare
1: amen
0: Psalm 45 ni verse 7 oni ororo ayo o fi ororo ayo ya ororo ayo mo gbadura nibi ti ibanuje wa nibi ti o ti si idunu te ba ti le ri ohun mi gbo mo pase ororo ayo ko da le ri lori ayo wonu le lo ayo wonu le lo ayo wonu le lo ayo wonu le lo ayo wonu le lo ororo wa spiritual go wundia mewa ni won reti oko iyawo Jesu ro pewo yen awon mawa wa reti e ero won ni pe ko le pe de awon kan gbo won mu extra oil sugbon igba ti ile wa nsu won ba oro tin benu fitila awon o tan nigba to tan kini ma se won wa nbere lowo awon igba to ko iyawo de loru won ri na jade mo awon ti o ni awon marun ti gbo won ti mu extra oil awon clo ni won wa nbere lowo awon to ni extra oil e fu wa no roro yin e lo rati yin ko mo basara eto fun awa ati fun eyin ororo meji onitumo ikan be lowo e extra wa lowo e o gboro ma ni plan b o gboro ni alternative in any situation in any condition ti o ba ti si alternative o ma nje kaye eyan wa bakan na ba ke be lo gboro fun eyan wo kan na mi oro mi iwo to loro lo ni ye to ba ni ororo wa foko ma fi owo kan ni ororo mi en to ni ororo lori ma se wo ni mi ni bi Psalm 105 verse 15 o lo so be mo gbadura gbogbo eni ri mi gbo o ya gbagbara oya gbagbara ni gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara in the name of Jesus so pe oluwa
1: oluwa
0: mo na jo se mi
1: da
0: ororo ayo le mi lori da ororo ayo le omo mi lori da ororo ayo le aya mi lori oya dua
1: Jesu oluwa Jesu oluwa Jesu emi ni mo
0: aya Oluwa
1: amen
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: asikoto
1: asikoto
0: e dide fun olowo mi oya adua
1: oluwa jesu oluwa jesu e mi mo
0: ya ra mu se ni ababa
1: oluwa asikoto

0: sẹ
1: o mo le rokoso kewa le ke kopo repete e love e kopo jaburata e bere si ni fi awon atejise isowo siwa e je ko ma lo ni ibamu pelu awon royin ta batari saketo dot yin be tin se be ife o na lo so wa po Oluwa ba kumani je o jalai lai
0: lo. Amen.
1: Iya, adini yin na re o.
0: To.
1: Aminat Adetun. Badmus onoruko ti mi. Mo tara yin ele to se be nkan mama.
0: O n gbegeji.
1: Mama.
0: Aletile.
1: Mama.
0: Na wa jere o fun.
1: Mama.
0: Iya jeri.
1: Mama.
0: Baba jeri.
1: Mama.
0: Oko jeri.
1: Mama.
0: O se na ma.
1: Oh my god. O se dada.
0: Ore.
1: Yo. Like me, like me. Ya adini mi mi.
0: Iya ni double major.
1: Sorry asoro se yen. Ebun latodo Olorun
0: yen. So mo pe a wa lo mo wi pe oke lati osun na ni. Osun
1: osun le
0: te. Se awon obirin won pe yeye. Ore ye.
1: Fimile, fimile la re.
0: Indiomu kankan.
1: Oh yeah, let's go there.
0: To gaba be se mo pe awon akole iroyin la ma nsabi sa bojo fun yin na la kokko ko to de pe a re koso sinu agba mi iroyin nibi ta ti ma mu kabi mu kare leyin ta ba ti roju oja awon akole yen na tun re babi won kale bale o bale bage be le subo na daily post duro re
1: oduro korigori
0: be ni sunday punch na ko kere bi oku eko o tanda gidigba ni
1: tanda gidigba
0: awon iroyin vanguard guardian dede won the nation na to gbe sunday ru ti won fa sunday lowo awon baba sunday ya sunday we iroyin gbogbo ni be bi lo ro to ni
1: Sunday ni
0: o sunaka ni daily post to gbe iroyin yi jade na lo mu wa lapo odo temi nbi bayi o won ni wipe to edibo ti nbo lodun 2027 lati ipinle Kano ni iroyin ti nwa wipe ajo eleto edibo le Nigeria ta mo si INEC
1: okay
0: won ni to yato si orun gungun o won ni nje mo wipe oruko eni ti o je ko je oludije dupo gomina ni ipinle Kano labi ase egbe oselu ti NDC warzo Wani wanti yoko me Nibi awan ashe kagba to joruko Wanti yo ma DJ Dupo INEC drops NDC governorship candidate Gwarzo from final list Casablanca Casanova
1: Casablanca
0: de o Kurero yinbo mbe Te te te gbo
1: Oda so ba jekpe ekpile kado na lolo Jeke mi no hotel yo kuru kulo obe o Wani ekbe o shilu ti Nigeria Democratic Congress NDC Ile iti mbe ni ekpile kano O na ni ama tiro awe nyawa ni ekpile kano Pera kwe se suru o, suru ni e jani o, nje kilo fa ati a fin pari o suru suru lo le nyo jwe. Mwani a shela la ye, pi a wan kato shele re o, ele iti a fi yo DJ wan kuo foki. Ninyo a wan ti o DJ, duikpo, gomina ni ekpile e kano. Ibe ina gbon ti a wini isin, a jane ko furu kore si gwe ra ye o, bo ga lo she waje, ti fu tedoro nyotu. Bakoko re batito ni o
0: inu daily post na ni mi kede siwa kede ke pelu akole iroyin to si nsoro to yato si daily post o
1: okay
0: se bi gbogbo e gbogbo e lori eto edibo todun 2027 tin kankun bo gbogbo gbon yin na ni ode to bajoba alaye ko ba alaye dera
1: ami o ami o
0: won ni obi ati kwankwaso na ni won tin para won lese sile seto loniranran lati mu awon ekan pataki pataki ti won ma soju awon igbimo eleto ipolongo won egbe oselu NDC lo so be se be na mo pe bi won tin bo re egbe ti won si ti ara asi are DJ Dupo bo ba dodun 2027 re gege bi are ati igba keji e
1: okay
0: Peter Obi ni o ma lo gege bi are nigba ti kwankwaso ma je igba keji are o
1: Obi
0: Daily Post lo post iroyin yen jade looro to ni e si gbo ni ekun rere o
1: o de je lo taratara sinu we iroyin Sunday Punch ele to jade photo ni score won ni eni ti sha lo le de wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu
0: okay
1: bo ba di ojo kerinla osu kewa odun ta wa nu eye baba o gbe won kale o awon wo gan ni awon ti o je igbimo ipolongo ibo fun ninu eto dibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 bo wa lo se je nibo ni nkan de duro an wo gan loruko won tin foju bade ninu awon igbimo eleyi ta so nipa awon ye ti fun te doro yin ni o yo tu o bakoko re batito
0: beni e gbo ekunrere efo keke ti fun te doro yin eleyi na nigba ti asigo ba to fo keke bi ewa gan bi lamuluke ni o Daily Post lo gbo jade 2027 yi na sa ni orin saje to laye kajo ma ko lasiko ta wa yinu
1: kajo ma ko lo
0: woni egbo

0: Flash 105.5 FM, the integrity station. Enya Balaba ni baba. Ori lori o ma je. Aji se bi oyo laari.
1: Aji se bi oyo laari.
2: O so mo jere. Iwa topolo lo nlo.
0: Flash

kasan o esiku isimi oni eyi ni oro lotu to nde si eti igbo yin lati ikanni omoluabi splash 105.5 fm ile funfun bala oni felele nilu ibadan lorilede nigeria lati nkan si yin nje loruko olorun oba to fun wa ni imisi ni gbogbo igba ta ba ti dori eto ina la fin shide eto wa loni oro lotu eyin gan nibi yohu ti ele wa kakiri orilede agbaye ele lo si radio garden te ba ti debe esa ti te splash 105.5 fm ni felele ni badan lorilede nigeria na ni awa ije loruko oluwa seun omakinola ti se lotu eto yi ta pe ni oro lotu ni won se nki awon alakoso kulu ibi ti won tin gba ohun mi sile lakoko yi ni pataki tolu lope adeba mowo ti won se ise takun takun ni gbogbo igba ta ba ti n gbohun si afefe ti dori gbogbo awon ti on kiyesi bi eto yo se ma lo ni sisentele studio manager o n sise takun takun e ba mi ki awon eyan wa lotun lo si ti dori Victor Daudu to emi alagbede ede apede gbaye lere situ loruko timi nje gege bi atokun eto yi ta pe ni oro lotu e ma ba mi kalo oro lotu iwe iroyin The Guardian to jade lose to koja lo yi la fi shide to wa loni labe akole ti won pe ni gege bi awon omo Nigeria se nfoju sona fun amuse riru awon eniyan ti igbesi aye won kudie ka to lagbara kile aye ti won na ko le ba roju ki ode ti won na ko le ba raye bakan na ki wa se leyin nikan o won ni ijoba apapo orilede Nigeria won ti wa fi sokan bayi lati ba ri wi pe titariro eto raje orilede Nigeria ko ma farahan laarin awon kola ko sagbe omo Nigeria lokunrin lobinrin lomode lodomode lagba larugbo ki nkan le ba beswe papa julo ta ba nsoro nipa igbese aye rere awon omo Nigeria ti le toko koda tun gbo bakan na wi pe eto raje eyi to se pe o nfi awon eyan logbo logbo ati ti kere omo Nigeria ko rogbo lasiko ta wa yi o so tode won ni eje aso to ki adaba ofo tori ta ba paro eyi oko nlo dandan tori be lo fi se pataki lati gbe igbese fun awon eyan to ku die ka to fun lati ba te awon kola ko sagbe ara ilu lorun lati owo ijoba ni eleyi yo ti wa awon eyan wa lokunrin ati lobinrin omode odo odomode agba arugbo kaluku lo npo se sara nipa ipo ti eto oro aje Nigeria wa lasiko ta wa yi apere re na ni owon gogo oja ti o je ki awon ara ile awon molebi enikokan ara ilu ko le ma gbadun igbe aye re lowo yi afi ki olorun ko fowo to okan ijoba apapo orilede Nigeria ṣugbọn iru ayo ta gbọ na ni pe ijoba apapo orilede Nigeria gan mo wi pe tita riro eyi ta awon omo Nigeria ti won ba yi ti won la koja lasiko ta wa yi ti po lapoju so tode gbogbo ona ina ni ijoba apapo Nigeria ina ni won wa ni isin lati fopin si ebi opagba fowo meke to n ba awon omo Nigeria lokunrin lobinrin finra lowo ta wa yi gege bi aya are orilede Nigeria olurẹmi tinubu se se lalaye nigbati o n karamasi ki oro isipaya kan
to n gbe kale ni bi eto ifilole eto diderupose lile ebi opagba fowo meke salo tefe tefe kuro laujo orilede Nigeria eyi ti won se ni ojo keta di logbon ninu osu to koja lo yi iyen lodun 2026 ti a wa bakan na arobajo lori diderupose eyi to n ba awon omo Nigeria lokunrin ati lobinrin fira lasiko ta wa yi ni won pe akori re ni ironi lagbara oni billion kan dollar fun ati le je ki igbese aye tikere tikere omo Nigeria ko le ba besu esi daada ko dara gba ki wa se yen nikan eyin olugbo mi tajo nje ladun eto wa oro lootu lati kan ni omo lu abi splash 105.5 fm ile funfun balawo ni felele ni badan lorilede Nigeria eyin na si mo pe lowo ta wa yi opolopo awon eyan lo je akuse olonjo oruko buruku ni akuse olohun oba ko ni je ko je oruko tiwa ko la ko sagbe ara lo awon eleyun na tun po rekereke lorilede Nigeria ni elekun jekun ti a n pe ni Nigeria loni pelu owo toto billion kan dollar ina ni ijoba apapo orilede Nigeria n sise le lori ba ti n soro ye lori bi ise ati ose yo se lo si okun gbagbe lorilede Nigeria iyen ni kako o ijoba Bola Ahmed Tinubu ni Nigeria oun na tun da bi ogbon lati ri wipe igbese aye ikokan awon molebi ta ni Nigeria yi laina ni ekun jekun elekun jekun ti won ti le wa eyi ti o je ki okan won bale ti inu won yo si dun nigbati igbese aye kaloko to ba yi pada si rere lorilede Nigeria oun ta so gan ni pataki ni pato na ni pe ijoba apapo orilede Nigeria ti setan lati ro awon omo Nigeria lagbara daada leye ti ise ati osi yo fi dohun gbagbe lorilede Nigeria eyi nikan ko o eyin ti en gbo wa loni ojo eku Sunday lori eto ta pe ni oro lootu ijoba apapo Nigeria tun ni lokan bakan na lati le ro awon ara ilu lagbara daada gege bi mo se so siwaju ati lati seto abo fun awon ara ilu bakan na yala labuleko ni leto ni ilu kereje kereje ati ilu lanla ni gbogbo elekun jekun orilede Nigeria kede ma wo ijoba n tiraka onla kaka lati le ebi opagba fowo meke kuro lorilede Nigeria eni te bari ebi lona ti ara yo.

0: gbẹ yan mo lo ni kan ki mo ngbo ya wa da bi ere odun ti lo sopin odun ni lo sopin emi ire o lo sopin gbogbo eni ti ngbo mi emi e o ti lo sopin o emi e o si ni lo sopin o ni kuku ojiji in the name of Jesus egbo nkan meji ta emi olorun ni a se loni niyan o tatalika kan na lore olorun gbo to ba le se be mark ibi taye re duro to de dubai ko wa won ti o sele ko to di next year giver never lack giver never die afigba to olorun ba to san ore to se iyan nikan ko mo fe ke ba mi polowo e ke ba mi so fun gbogbo awon eyan eyin te n bo mi lori facebook youtube ati tiktok e ba mi si are fe eyan merin merin o ti bere na niyan ni ose ti n bo saturday ti n bo o din ose ti n bo bayi oni graduation fun gbogbo awon bible school oni graduation on la fun gbogbo eyin te pari bible ni certificate yin but nje je mo pe leadership seminar o ti bere fun gbogbo awon ti an je iranse olohun daddy mo invite yin mommy mo invite yin si summit yi there is going to be leadership summit fun gbogbo awon pastor evangelist iwo to je odo ni ojo meji Thursday and Friday fun gbogbo eyin te sese dajo ole enikan ni won mo la fowu wole ni e fowu wole ni o iye eyan 1000 la fe accommodate so ni agbare lohun Thursday and Friday lojo Friday we je we muni lagbara olohun wa si fi certificate le yin lowo ko si bi to ti le lead we are training 2 days leadership training 2 days for the people that want to grow their church is basically to ba lo mo to fe ko bo mu jo re dagba fi ranse enikan ni woli bo ni ma fun yin ni number te mo pe te mo se registration si bo beni to fe idagba soke ijo is owo kan to won o 10000 pere ni just 10000 enikan ni kini number kin le tete a fe book fun awon eyan 1000 tori jije mimu won ki se ipade ikowojo ipade fun awon to ba npinu tan ni for leaders and gbogbo eyin evangelist is opportunity for you gbogbo eyin pastor for the growth of your church and gbogbo eyin te fe je adari is a great privilege number yen ni 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor tosin e ma register baba ti mu awon eyan 1000 enikan ni se mo fe sun be yen dola dojo friday ko sin to buru nu e o ba ti le sunu church opportunity ni but to ba register won ni jo wole at all it is only for people that registered onje ojo meji wan nu e o bi ogo se nje ti olohun so ko le mo pe ki sowo re bi o se impact ti o ni ati agbara ti o tele lagbara eni to laye atun ojo thursday and friday ko ni sipade fun gbogbo sona church lojo yen ago mewa si ni lojo thursday ago mewa na ni ojo friday yo si mo tan ni ago meji osan 10 to 2 ni gbogbo eyin te ka bible yin tan to ba wa di saturday ati gbogbo awon bible school a graduate yin lagbara eni to laye atun
1: oruko mi ni yabo amidu lati apete
0: apete
1: be ni sir mo dupe lowo olorun ojiji to gba osu karu ko lori mi lojiji
0: lojiji lojiji ki osu karu opo lori e sit down
1: ti baba ba se program ti mo ba ti wa se tan ma lo si tiktok tabi youtube ma lo mo wo ni
0: e tun lo wo mi
1: ma tun wa tun mo gbo agbagba to di lale ana mo wa bere si gbo prayer yen ibi ti baba ti ni lori gun mere rin agbala aye ni to dowo re mo lo ko jule lo gbowo re lo ju lo gba lo gba mo sa gbadura yen daada ni ale ana mo se wa kuro nbe ti mo ba wo so pe mo sa ri ti ma nkan ra freezer fun enikan to fun ni owo oni ko lo gba sobun ni se pa laanu ti e to ku ni orile ya duro owo ni won ko fun obirin yi e wa sanu emi na emi yen ba ni message mo ba wo pe message ti mo ri mo se message ba
0: o ri fe e ba message
1: se you ti tiktok ni lo ba pe mi pada pe ti le fe mo ni oni kini mo nta tele mo ni opiri pa ni mo nta tele tele mo ni sugba ba ti oso eko ni mo tin lo gbaru bread mo si ni kolon ba mi gbaru ko ba mi yosu pa ru ko lori mi oni da na pe ki send account number mi si ohun mo ba send account number emi ba reti data mi tan bo ba lo charge bo se didaji tan boy wa si
0: ten bo so si la
1: so si mo ba mu ko bi mo se ye wo ba mo ba 800,000 na ti send you
0: eh 800,000 80 mare ori re mo de olu.

0: ti gonju dide wa se bai baba se tu emi na Oba fun yin ni 800,000 Timothy se bi 100,000 eyin ma gbo program mi ni
1: ah mo ma gbo dada igba ti mo wa lewe laga tori mo kan wa lewere ni tori won ni bo ni mo wa mo ni apete ni mo wa ibadan pe eko ni mo tin kiri bread o wa ni pe eko lawon si wa pe sugar kin send account number mi si awon
0: ere ni awada ni le ba ri 800 se mo ri ni
1: mi mo ri o mi ti e riri rara rara
0: ta lo so ipo lore ti tan ara won kan ba wa ma se lori facebook re bo ba wu o ma tele bo ba wu o ma tele mama yi ki le beta bayi
1: akube ni mo fe ta
0: akube
1: be
0: o ye mo wo yin wa owo yin mo fe ri

babo, stop it now. No, like, come on. Oyas ma ben. Eyin le npara o. Olumas ma ben, calm down, calm down. Take it easy, come on. Why to she ma binu pe yen? Ni suru. Ah, ma ni suru. E fe gba o. E ri ma yen bi gba ti ogbon. E ri ma yen bi en to ri e o pe. E ri ma yen to ri pe ko ni cash ko lowo dani so ko gba abi. Owo yen ti gbe opolu e lo. She and so like on so be ni oko mi ogboge rara. Ogboge. Ah, oko ti mi won fashionable o. Ako mo fashion bro no e ba ra call me by o ko mama shake ni ni o ma se bi ewo onile o ma se bi ewo onile o ma se bi ewo olode o ko mo jasi rara o ko mi a kan ma se bi ewo onile ni o ko mo ma se bi ewo onile ni o ko mi ko gboge ko gbo kini kan madam e le change won o se mo be o e le upgrade won now ehn e ti mo ru e ni o e ma ton ra yin je te ma se kini my dear bye much ke mura my darling bye ni ke se mura ajo ri mi bye ni ke se mura awolowo ri mi bye ni ke se mura en bo te ba mura bye ta mura bye ta mura bye ta mura bye ba gogo omo ah he he awon mi gbe awon ma funny awon ma sare tele eni ah awon ma fe ri eni e mo run kan be yen iyen lo ma nje ki okunrin ko pe da da ko wa da bi pe abi iyawo yen o ti lo number 6 won. Because eyin no ri gbogbo kini e ri bi pe ah oko mi ademi ademi ko n se pe eyin alaga bi lo fu kini o mo n tele kiri mi fe fe lomi ni mo n shokiri chochochochochocho mi fe ko trespass mo n shokiri chochochochocho mi fe lomi life oko mi mo n shokiri chochochochocho no eyin to je pe amo 100% e duro toko yin fine ni inu ati lode ti ko n se pe e n tru tele ke le fi okun si lorun bayi ke lo sumo le rara o e se pe to pe n fe jere omo e fe kan omo yin ola e fe kan omo yin o da eyin na de da e fun ni woje e fun wa le e fi se be fun ke le wi ah mo ti soro ju sorry sorry I'm up you know nkan ti o da o da olorun ala yin gbo enu ro mo pa e lo be lowo mom si tan ba ni so be fun yin eyan to ba je pe ko n se pe owo mom si yin le ti jogun kini yen to ba je pe e kan ni ti yin ni se ge kan yo mo gboro eyan kan lo be lowo mom si pe mo mi egbo se ko da ke yan ma fi owo ti mo gba lowo ore mi okunrin abori lulu mi as in kin fi se obe fun oko mi ebo ma mi se ko da ni mo mi aso to fi pe ko da mo mi aso fi ko ta so fe pe ko da ibo ni mo se ko da en leji kan bayi ni enu e ti muju enu e ti muju a splash mo ti ma ngbo splash ni enu e ti muju o enu e mu gan enu o kin duro bo se le o ma se le o ma se le alapepe ni ti e ti poju te ba ro mo birin yi ko si nkan ti le so ko si nkan ti le wi ah to la don pe ara la ja isi melayo amo bole be what's up a je ngo te wa so ba e wole yo ja ni o oko te wa fe ojojuma yin le ma so pe yin o mo nje se ni eredi ati ko ojo to ba pade olobe olobe lo ma loko olo ma gented ee je ga papa ba wi e ko ye yin e ti wa good lori bed oh my god to la ni ala la ta ro to tin soro se debi to ka won ko ni bayi sin o se debi to ka won eyan ko ni aje ngo o se get awon kunrin ko ni o bi e se da to emo be se fine won fi nowo kekere bayi hello dada I make profits ko ye yin ah iyawo mi oko mi fine e wa okay ni bi yen na I am aramu gan and to bari yawo mi ah so n be ni legbe yawo mi to bari yawo mi won bi e ku o le duro legbe a lo le duro legbe ah omo gbagbe o ah gbagbe o investment mi ni yawo mi o e ti gbori abi se sugbon gbogbo apele yen te ba dori bed oh e mi re gele se e le toju oko yin lori bed as in ko mo ita bayi ki ta oyun si ko ma le lo si gboro mo e le se yen na se bi okay e ma worry a ba yin wa enikan ti o ma ran yin lowo nita iyen ko ki le eyen okun te ba dan ru ewo awo mi o se mi tin a ma gbe yin bi e ba lo ni a mo to pase yin a ma gbe yin a bi nkan lo pe mi ni jo Friday ori asala mo ti mole ah kile mi madam soja niyan na oni rara